0: Yana Kashwani Tura, somai da oprungni Snikol Rupungaha, Arya somai na simang makrona samsakaniya, makrui waniko champinga, yanigman aganiko knangin.
1: Mandio mungbunga wiani jatrang genang, warangara, neki wiani, knai wiani, dangtape wiani, chae wiani. Ya rangoniko neke wianikon ba makron rangonikon anteng bangbate wianiko makna ama. Ya wianirangko ongepa organ rangara, natil makron gengteng sri aro bigel rang oa. Ya rangoni makron rangan skanggepa develop ba ongba chinga. Wandake ba nekaniko ongepa jadil rangan bangbate thanengni jadilo genang. Bisa achiahan makron nekaniko ona aro uan siyao naba baina nangachem. Andiban deke ongrongija aro ya gamchat pekepa uyaniera gamataniko matna. Andake rasong griani rangko maikai champengna mangen ancheng niangskana. Bisani maani satepo donge talro robaing matengon, mekron rangko simsakna abachengna nanga. Ansengepa magepa, ansengepa bisa rangko ngata. Anu genanggepa magepa chunga geta antangna aro bisana plak peena nanggepa chaani rangko chana nanga. Vitamin A gnanggpa chaani rangko mikrona nangchongmotta warangko dochi birimut rimutgpa biterang jetake modipol mna thekachu mna akharu kherot bit aro thangsekpa mi shurang matam sabisi rangko anno gnanggpa mi chek manode warangni asel bisaba ongsiata ko mana ama mungsung batte german measles sani ko manode bisa pakachak cataract ba jalam phinga sa Wandaki anchi sepangrikni gisepo jikse dongani chiba wa pakachako cataract ko ngatna matna. Jedake Marfan syndrome, syphilis aro gonorrhea magapao sanira bisa pakachako jangi thanga gmekna khana ngatna ama. Uni gmen ya sani rangko mechik anno dongna abachenga ni rangon sanna matnode nambata. Je nukdangon achiao ni mkri onge achiani rangnang Wa noktangni manderang ndake donggepas ka noktangoni manderang baksa kemgrek jaode achiaoni mkri onge achianiko champengna amgen. Mengo rangni kii aru suburangko maidake maibakai chachap matnani rangchi toxoplasmonesis ngepa sabisiko matna ama. Ya sani anno genanggepa mechko dongode uni bisa mkronko kasne kasne kana ungatna matna. Bisa anpakani sumoyo, bisa ni mekron mata bua matnoba, mekron nosto ongna matna. Pasakoba pasakobara, bisa ramauni ko, bisa mekron sanani ko matna ama. Gonorrhea ndake bisa pakecakni mekron sani ko matnat pata. Uni gemen achia bakan, bisa ni mekron ko, rongthalatani aruch onga geta samko nanichi kana ongani ko champengna matna. Dalro roing gepa bisarang dengtang mancha mekron rangna simsakani ko nanga. Wamangna vitamin A ko nangchongmata. Vitamin A chuungja ode wamang walo nukja ba mekto nanga. Agri blong ode namatna manpilgija khana ongata. Indake bisa dalkhal bahaon bisa ni mekri ongani rangko nukna matna. Uni gemen India ni sorkari vitamin A community mekri ongat. Unga nirangko champengna gata vitamin A drop ba tengtot rangko PHC aro hospital rango ba kem rangko dake jasku bisa rangoni abachenge jadoko changprak bilsi bunga ongepa bisa rangona onenga unbaksa vitamin A ko matna amgepa chaani rangko chunga gata ona nanga. Bisa o maiba makroni defect ba ongijani rang nangode warangko rangsana nirokna nanga. Squint ba mkthong niya ba chitlao niko namme nakcha ndak parang na glass ko ni tharina matna. Wandake achiao ni jalam phinga tonggapa ba congenital cataract ya rang plakhon senggenangan aro namme sananiko matna nanga. Bisani nekani ko namata niyera uni janggi thangani bewal ko nambatata. Mande sani ko matne bilgriya haon uni mikronang ba bilgri unga. Antang tangko namat pilani aro sanani ko warachakna bilgri unga. Jedake mamung ko ba we gija dakke sahaun mande mukron ko name mukchna nanga track khoma mukroni namjabe kapa sani wa wan mukron rakel rakel dakke sata blonge sahaude ya sani chi khana wata ba ungatatna mana ya sauni saksa sakabno na apsan rumal aro thawelrang ko aro chosmarang ko jakhala chi patna ama adumurang chakani chi aro rongthal gija pokri rango awani chi ba sani ko matna ama nanga ukho ra galani jamano ua nakni mukron ko khatpe watatken achik samko mukron sarangna jakhala nangja achik sam mukron sani ko namatna amja derango cataract pa jalam phingam warang ko operation khae wa mangni nikani ko onphla matna mukron ba uni wulwulau sani ba nikani khomiani bas ko sani rangara mukroni sani rangko mesoka nangni mukrona simsak kija taknabe warangko name nirokna nanga
0: mukrona simsakania mukriung ani ko champenga yani gaman aganani ko na simang kna soha taw dugzanja unona simangna manggaban program ko gamatangen yan akashwani tura

Yana Kashwani Tura, sumai do opronis Nicola Chiung aha, aria sumai na simona Bollywood melodiko ka matani sumayo. Dengtang tang Hindi film ni gidrong ko ka matangi as, kang po na simang na police force film ni Shriya Ghosal ni rungpa, ahire mai gidko ka matangi ya.

0: Yana kashua ni tura, somai da oprani sku kola chiwa ha, aria somai na semana bisau ni kurang program ko matangi ya. Sekarang pun nak semana makriuk wani ko campingani, yani gemen tari gemen program ko matanggen.
1: Ya salo nak semang ko rem caksua. Dal, ceng ya bisau ni program ko abah ceng na geta, ceng na ceng ni ya songtang na rembetelani git mengsaci ya ceng abah ceng na. Anjingnya song kurang main mengacem? Garu Hills. Nak sih mang? Ang acira mak song tang Garu Hills. Ngapa gitu mak dah manja?
2: Manja.
1: Mak nudi hai anjing ko damsan. Yang ini mana ya program ko apa cing namu? Hai.
2: Ang acira mak.

0: Di sarang ngancang ngancang ni agal sakora ngancang baksa makri rang jakora rang tentang ni ke ngancang kita ke nampak gizi kepa be ini bimang ong si ani komat gua mandirang dong abamu kana dalu nak simang nanga ya makron kana kepa rang ni keman di sa agan thalada ni ko nak naskinga mau tentang tentang orang nada agan sini government ni chol ngemen rang makron kana kepa rang ngancang kita porai ni manpa a aro ja khora ge parang ba ja dong ge parang tan nami reina mana wan ke dang thang thang government ni wa makna ge man chol rang kho ja khale warang nan chenam ge ba man de rang tan re pha na ba nak phorai pha na mana warang ni ge man ti sang aya khana rang ni ge man akan thala da ni ko dak na ro rang kho mgri ani kra che mai kai sim sak sona na warang ni ge man ba anga simang na aga nang gen da alo anga na simang na mkron khana ge parang ni ge man aro ancheng wamangna dakchakna mai cholranggnang warangni gman ontisa aganatenga agal sakko ma makri ranggnang indiba khangal gpa aro khasni suroi baingpa songrango je dakke bangladesh india african country rango bakbata maina wano manderang cha asia nichi aro rongthala thalani ko wigijani chi Mekron ni ba'a biati rangko matne, mekron nosto nga. Mekron at ceng ni be'en ni kelkiyo nga. Bos tu ni ba rong ni tek nga ni, mekron geta napange, nerv geta, taneng ona songriange. Bos tu ni ba rong ni noksa, taneng ona sokanga. At ceng bos tu ko ba rong ko neke maksia. Endake at ceng isol ni tarigemen ni toge pa'gel sakko, Aro, ancheng ni sam tang tango enga, obos tarang ko neke mak sina makna. Bisarang ancheng mekron ancheng ni gam chat pat keba bak abamu. Ancheng mekron nek jagen cemode agal sakni, mano ni tua donga, mano maya rong, kecak, badia remet, badia sik uija sebamu. Main-main bos curang ni tua, badia selbata, badia seljawa gemukon uija cemba. Ancheng mekron ni, mekron cisa, barang ko neka. Ancheng longen mekron Nak kijani orang cina belongin andalan yang gencem, mamun kau nak nama jawab cem, cem khusyuk jawab cem. Di bawah cem ya kau mukron kau cem nak na, cem na isol patiha, cem unik man isol kau metel na kraa. Mukron bo rom gapa, nom gapa bigel ni mona getau nga. Uno mungsong gapa, metap ketam bigel rang genang. Warangara, sklera, koroid, aro retina. Warang ni nengo mukron kau romi rakhi gapa chi. Ba vitreous dunga makron ni an pha chakpa sclera ni ba light napna mat nagata ngreka ukon cornea manga aru makron ni jangchio chonde gpa khlop banonori jegata light makron ni nerve rangona napanga uko dule dongpa bi shrangko iris manga wan makron ni rongkho ata je dakke matam jatrang ni makron gisam Metam amang rong batang sem aru wagata sclera aru cornea ko bapai kepa bisrang kanjang tivaci pendapa. Una agreba bakna chonchon kepa muscle rang aru nerve rang mekron ni muani ko aru nekani ko control kaa aru mekel aru mekram rang mekron ko selong awni ko aru moila rang awni ko celcaka aru mekron ko cijeme rakia. Mekroni dat gupa nerve ko optic nerve ane mengana. Endake, ya rangoni mai ba mengsa nosto nga haude, mekron nekani rang gol malo nga. Endake, kanao ani rokom rokom donga. Jedake, night blindness ba walo nekna mat gijani. Metam, vitamin deficiency, niya selok bata. Color blindness ba rong rangko mat si gijani. World blindness ba katha siako phoraina manja ba double vision long sightedness short sightedness aro wagata gapan nek negani rang donga jen salo tik ani mikron gata na pangna manja unon mande khana shanga mikron samsa chisa nok na ba donga mikron samgini chin endake ode mande completely blind ba gumuk mukriyo namatna Mekri ong ani dengthang-dengthang jak pang rang genang. Aru belsini kri dengthang-dengthang aksel rang genang.
1: Da roruengapa di sarango ba school age congenital ba chikapgapa achikapauni makriok naba donga acquired ba cheni jamano 1 warangara makron sani rangko sanna simsak gijani chi makron ko sata ba vitamin aro nutrition deficiency yo e makron nosto nga ba basako ba accident ong achi makron makriyo a neurological disorder ba nerve rang nosto e makriyo nga budepa buchumarang yamang cataract degeneration aro wagata bilsini ri angani kri nakani rang khomiro rowani ong e makriyo nga ba makron sani rang ko sanna neglect ai ba nutritional deficiency yo e bagpon sani rang je rakhe diabetes kidney disease aro wagta gpon sani rang ko matni mukriyong a prevention ba makron sani rang khora mai khai champeng na nga cham yani gman ekoba ka tian acheng makron na simsa ko de aro sani rang o somoi gta treatment rang ko rao de mukriyong ani ko atang thangna champeng na matna mai na ba amakriyo anian simsak kijani chisa onga uko champeng na lak naskang acheng atang thang ko rong thala thale don nananga aro makron ko salan chi rong thala chi chi sugal nananga moila rang napon ba khaton jak sugija moila gapa jak chi ba jakkel gapa jak chi chi makron ko rep rep nanang ja maina dakkelango banga moilarang nape dong nama na chirong thala chi mukron ko shugalo de nambata sarang na song na song ni dakkelang amar o jana song ni mukron rang ko na song dakkel wa mat chan chi repa mare prap cha repa prap na nang jam mo dak sing dakkelang ko khanga khan de dona nang rong thali rakhi ananga mukron kha khaton chi kha sing pa chi rong thala ang chan song shugal nang ana je ba chi ba ra mat chan chi pak nang jam jak mat chan chi mai ko khala kani ba mai ko ba mai ban jakom chya moila nangang chi gre brap nang ja jak rong thala chi ad chi rong thala chi ja chinga chim kron ko jugal na nang ana bi sarang ko rong thala thala ta ni o phrang atham muksu jak swani ko ran tha kha na nang a mukron thag parang mong rorum ja ode nama aro mukron thag parang gpan rangoni thang thang dongore nama aro doctor ni eta gta sanani rang ko jakhal na nang a tham rang ko jakhal na nang a mukron thagpani tawel rang aru rumal rang ko dakhalna nangja mukron ko rong thale aru blake rakhina onga gata vitamin rang aru thani rang ko da rorogpa ni sarang na mongsong batte nanga mongsong batte iron vitamin a aru d c aru b complex yarang ko yarang chung ja audi mukron khomjuri a ya vitamin rang vitamin a aro d vitamin c aro b complex vitamin rang ko anthina nangana ya vitamin rang ara bani ko mana chaani raane no ithina namga pa chaani rang ko chaana nangana mukron nakani na chaani ko ido ja thiniya vitamin nangga pa chaani rang ko cha jagen chumure anthina ra mukron nakani khumi gen mukron namme nikjawa uni jaman ma na de pe thang chek pa ga tal ne chirang bi the rang aro chuanga ga ta dut aro do chirang ko sarang chana nanga the aurora red cross ba mother and child health program ni ba world health organization ni dakta kachi ba a center a hospital ran vitamin a solution ran aro nutrition ran ko twalinga aro national blind control program ran indian makron ran ko check up kae sam ran ko ninga ya thol ran ko wan chini mande rang ko gisak nang phachina aro health center rang ona ri ange sandi phachina anga mol molata ina agreba chuagata light thenga au kitap rang ko phoraina aro lekha ko sena nanga phoraingon kitap po bamda pe phoraina nangja mukron ni kitap ona put samang chel na nanga mukron gapon le emi bakrang gata ne thakani ko bananga ini zaman cuma kata fusion ni kubananga. Sekarang nak song leka ko perayaan mereka perayaan. Leka ko negi bamba tu perayaan angda na. Leka ko mukron sabtu perayaan angda. Food samang cile leka ko dene perayaan ana. Aro atamu perayaan Kerana tak light tinggal apa ya nang, light tinggi jauh dia nur apa ya macam. Esok ni mukul orang nusuk ayam. Light tinggal ni mukul kuku ni mizan angin. Jadi nak sini mukul ni jadi orang nusuk orang ni mukul nekan orang kumi yang mana. Ini mana kerana tak light tinggal sa, light tinggi tinggal sa apa ya nang anak. Dah awal TV atau video orang, cinema ni mandi orang, walaupun mukul orang, yang mukul orang namun sahsi orang, aro. Mongsong batu di sarang ni mukron ko nosto ka. Nasong noksi agi TV ni aman ija. TV rangko agi ni dia mukron namja na. Agi TV ni rangja. Walgi mereka ni aman ija. Mereka ambil nasong ni engen mo. Mereka ni aman namja na. Mukron korai metungo. Baska kuan ni rangko dak metungo. Sak dekode. Ba mukion ode. Wa geta. Ba wa geta nekan ni rangko dong tu gijang ode. Mukron ni doktor check ka spectacle ba chosuma rangko. Uni prescribe ka agata ganbo. Bazar uni ko ram ram rai ganna rangja. Maina wa power na ni mikron na ne li jaude na ni mikron batte sa no sung gen. Sesama ko ra ahon bilti anti check up ka bo. Maina nak na nanga power change ong na ba dunga. Ina agre ba mikron ko ni tuat na magazine rang ar TV rang oma manti Tam lang, aru rong nungani rangko advertise ka. Ya rangko bebera na nangja. Aru rong rangko bak injak hai daude nambata. Badia ba ingredient na ni mikron na namja na badunga. Aru wa rangko nungon mikron getak batode ba elegi ode gak

Na'simang mun'kame chisel momenni isolnerak matelani gitrong ko kena suaha. Aro yerang baksa bisarangni kurang program ko kamatani sumaiba yanon bu'naha. Tau chikeng baju ngahon na'simang delioni hindi kobor ko kena sogen. Jojol chikeng wonga baju apsan stationoni English kobor ko kena sogen. Yan Akashwani Tura.

0: 那希望 Limbert 上马人多年的把一张库克那说那么那哈到的特色你这么那我们个本 program 让库克那说那么那亚那卡索尼出来亚那卡索尼出来到米奇马让你 program 库瓦达尼什么哟每礼拜帮你卡塔哦那么的提上马尼安汤尼看得给张一汤尼们看得给阿那尼库克那说那么那
1: Reti sang mamga nga rongkuni macam anga dao beti kolachi sagapa ha
2: anga da dao de post kerja tu kan anga drama college pun ada rongkun drama college anga dao de beti noktang di tak kerja anga dao magabam pagabam dongim na anga jago tak kim na capanya anga jangan tangga kita anga dokan dekik business tangguh kaim na cai ngasim dokan basa tak kim na anga dao de cyber kodak ngasim rongkon do rongkon e yon dakya chu ang pitan lang ore ang ade bagan ran we im na bagan no bosu rang gi na nam nak ka gi mi yam phul rang ko bagi nam nak ka on gi na nok ni nam jang baksa mang baksa ba dige gol poe ba krami ro nas ka ti kem na somoy rang ko man chani ga man warang ko ba ni nas ka yo ni somoy ba ni ki ka ni rang gi chago ma ni dunga ya to changi thang awle de gi ba wa ta kani rang ko rang ala loko ba o bi ka du loko ba kwatin na ada bi changi rang nas ka loko ba o ka do nga pi a chi ang gu mo ko kam chak na ga tam na nga da o de pe te ma mo ko ba ka cha pa ri dong ja ya ko san dak ki cha de cha ku nya chi de ba ma khang chi thai ri ka inga chi ma na o de ga ga pen ko ba ka ta ni lak ba o da o de pe te ang a an tang personal doctor ang ko dak ku cha ni ga man ang a ji ko ma go pa ga pa sa inga lerong me chu dong ja no ba nga dak chak na da o de pe te man ku inga ma ma go ba rang sau ba nga bisong nan san na ba na ni rang ko ma nak ta inu ko pa isong ang na pat ti ya ni ga man ang a bisong ko an tang ni bis ka tong ko ma chi na nga dak ni ya ro ba nga nok ni ma chi ni pe ni family tak lani gemen anga de bisong baksa ba di sepo bisong na bra sakit chat di nga ba ong he anga de maina ni nga masuk ba de mu changi tanga o de kamrang ko matna ba ni gemen khushuk ma anga de business ko kai chana ba ku pat tinas kaya maina anga ya cyber ko ba business ko dakking on ang na bang biya patyan niyo nga niyang nga ka do bebe raan di kami lang inoktang na bang na bang biya patyan niyo nga din lang ang papachi ba nga nga tija antangan antangin na nga nina kumukon tak na mat na ya kuni naman na silang ba mat na ang ude di ko ba takki rikki chana joton ka na nga ya ko takki chaan niyo ba sinara jangi tangan niyo namgapa namgapa gadang ko on na mat na ya namgapa chol ko on na ya may na nga nilang ko tak na gatang ba mat na ya
0: Tak pun mesti lah. Nampak Mary bapa angin katau, demre ti sang mani antang ni janggi tangan ni mencat dekia katani ku kena suna matahap. Tahu nampak na breastfeeding on and complementary feeding ni men chun merah sej marak ku Jeril Armarak ni interview rani ku kena suna matgen.
3: Knatum suing pa sakanti kon salam ang ni bimung Jeril Armara ko wa da alo chnga nutrition aro breastfeeding ni gamen bangija agan grkani ko daknagta menga da alo chungbaksa AWTC tura oni instructor madam Chonmera CH marak dunga metela madam nakni yanona re ba e chungbaksa agan grkani ko daknagta menga ni na plaknas khangba na ko rumchak sowa
4: Tela.
3: Nutrition ni gemen panggil jana talat nak tamat gen ma.
4: Nutrition yang cani ni gemen nami semsake wiir ani aru anseng baljoke dungani gemen bakrem pa ani. Bn bimani anseng ani ni aganon WHO ni don gemen geta ni gen cemode uan plak sa biatirang gri aro gisak ni aro bieni ni nekani gri chugamak bieni gata songsal ni gata aro gisak ni bidang ni gata anseng baljoke donganian unga nutrition aro anseng baljoke donganiara apsan katarang ba maksungani rang ungja ndiba namgpa chaani ni gunrang dongja genchmode bn bimang anseng baljoke pa ungna manjawa ya nutrition ni gmen bangi cha thala tani rang wa
3: Mithela madam, nutrition gaman thalata ni na. Ndi de, nutrition aro, nutrition ni dengthang rakani maya.
4: Nutrition yan dengthang mancha ongthelai gapa, aro chaaniyo donggapa beeni taklo rowani na nanggaparangko dengthang dengthang beeni bakrango na. Swalani aro chunga gata chaaniko chana manchao de. Warangni namgija gapa kamrangko nami sumsake uiir anyan onga. Nutrien rang ne aganon yan chaaniyo donggapa chemical bustu rang onga. Jeyan anchini beeno na sokangahon beeni namgini na kamko kaska. Banga nutrien rangan beena gamchat gapa onga aro uwarangko anchini salantiyo chagapa chaaniyo niko matna amam. Nangchong matgapa nutrien rangara vitamin rang, mineral rang, amino acid rang. Mettem genang gapa acid rang, mettem ni agan genchumongon, nangana batpil gapa mettem rang ongna gata nangja. Aro, mettem beena blakani ko on gapa carbohydrate rang ba onga.
3: Nutrition ko chiunga gata matja on, maya rang ongna manska.
4: Nutrition ko antungni beeno chiunga gata matja on, malnutrition ongna gata matna, malnutrition ni aganon, overnutrition, ba nangana batple chagen chmode uaban chni beeno na sabisi ko ra ba aro mangapan under nutrition jian anchni beena chung man gi cha chani ba chani ung jagen chmo ba ya ba anchni beena sabisi rang ko ra ba na gata ma na mang song bate ya gi gni ko bakrme malnutrition ne agana
3: Mithela nak ni thalata ni na. Ndi de daura micro overnutrition aro undernutrition ane agan ska.
4: Overnutrition ne aganon chaani ko beeni nangana bate chaon beena namgijani ko rabas ka jekai bilko ongpa chaani ko nangana bate charongode mande overnutrition unga aro ndake smsa kija chaani asel mande agri mulduka chekon always ne agana aro banga sabia thirangko dalgaman ba bisa mande rangba manna altubia mangapan under nutrition ne aganon yan be eni nangani na batte khomi bi e chaani salantiyo chaat kappa chaanioni ko anchini bi enrangi salopani aselanwa par utta salrangna be eni nangani kri chunga gata chaani ko chajani asel talorowani khomiani aro bi eni ansengi jani ko ongata under nutrition onggappa dalgaman mande kham khatna nekneka bisa ba matteng Belsini mechakrang ongen chumode, bisa ko bajana gata ongna kenchakani donga, aro uandake mande ko ringro chengcho dake, sasum smate boncho tao, siyao naba sokatna mana, aro bisarangni dalo roani ko ba komiata. Ndake kam katna nangna kahon, matna nirang komiang genok, aro kasne kasne kangal ongate. Bienni kangal ongani ko muksunga mande ni jangi thanganiyo mande nikani rangko bangin ya chani chungi jani chi sabisi ko rabana gata ama
3: mithela nani over nutrition aru under nutrition ko talatani na ndi de daura nutrition ora micro balanced diet ne aganska
4: Namgapa nutrition ko indaken dal ro anina nangchomot kapa cha anirangko tiktak nangagata aro uwarangko beeni bimangni aro gisikni anseng baljokani gadangko namda batna takchaka ya indakapa anseng baljokani gadangko ongapa cha aniko balanced diet mga. Balanced diet ane aganon dengtang dengtang cha anini dolrang kra agata tiktak Bate ba komigija aro jeyan bienko ansengat kepa aro blakat kepa chaani ko onna matna aro unbak

Yana kaspani tura na simang silong stesno ni watat kapat koborang kokna sona mat naha da ona simang ya stesno ni watat kaparang matilani gitrang kokna ang skana man gen aro da alatamon at simang na petrol sing marak aro unidol ni rungkapa gitrang ko kamatang gen gitni katabi chong rangara agan prakbo rebo wat gija Kristo na kasabo aro jisuan chokmo. Dao na simang yaganat kaman gitrang ko jol jol kna so naman gen.

Nasimang doko da manirang ko kna so na mat na ha aru yarang baksa dun so gaman so mai ba yanon bot na ha da o jol jol na simang. Toki house to Hindi film ni git rang ko kna ang namat gen aru da la thamos kangapa na simang na pyar jukta na hi film ni git ko gap matenga. Kitni khatabi chungara tumhe apna sati banane aruan latamang iskar aru Sabir Kumar ni rangapa gitunga.

Nasimang sole film ni git kok nas wana mat nahad au kurbani film ni git kok nas kana mat gen git ni katabi chongara ap jesa koi aru wan naje hasan ni rengapa git unga.

Bun kami na simang bobi film ni git kok na so na mat na ha arya git baksa hindi film ni git rang kok mat na don so gaman so moy ba ya non bun na ha da o zol zol na simang di listis no ni wadat kapa bibit barati program kok na so an baksa zol zol apsan stes no ni ko chat pa ju hindi kobor aro chat minute pong au English kobor rang kobak na so na mat gen yan akaswani tura.